Warek din hindi. Hay por asteng, yosok biang yuwa ka akasyo ni Mumbai, nebenta ka Vivek Bharati Service. Tegi tuto ki program hai ta unne ka khanyao to rekum 9 ru yang nis nem Arjar Arfan ru, kitu ki program warok wan kichpi na ka akasyo ni juwai.

kapang wa kula mamun tu to sumar sundong ya ka sodong sokun lane ga jingle kho ya ga thao kuluti ka wa ichang sa lane lai iman ngasni ton ye pe i kamon uyeda ya ga thao ka bhau ka wa i imi man ngasni ha ka wa i uye i ue ya ka thao lane ka le er ka wa kho wa chet wa khya ha ki kon gi su yang iman statement ga wi nung kong nung cham i kam gi bru ka jing kwa lane ka jing em kam to perkatwa i yele de wei ka yi ko to u yo i lane i yi i wa ki bru u le ki yi kwa i ye ka jing ba su da te hawa kam te i ya ki wi kam an le i lane su ko liang hi i ye ki nem em na ka per thai ko wa i i mi ka ni to ka per thai ko wa yo ki khana wa ki kon yang i i kam gi be ki pa kwa i u e ye wa bha wa mian ye ki kon kam tam ka per thai kale er wa ga luti wa khoj wa chen to u ye i upan kam ti ye te ki usnyao pa i u kit khia u bot wa u le ye ki kan don pan khoj ye ga chnong la ne ki luti ki wa lai man ga sngi man de i ye i le to usnyao tho i kamon usun dong nta u na ta roi pan tingin ye ki thao ki luti ki wa i lai da ga jing em kyong ki kan don la ne jing maham ki bru m ye de ki utengken yaki habot bet

Gikendon tenong, gikendon sorkar, man gichibenta gikendon, giwiye uyerap ye giberu, hagi imlang saalang, hagi kot gejinger, geroy gepar, wai kamtam hagi imsok imsain. Gawiye upelet ye I, na chibon gejinkul mar, na gawi getenong, chagubi getenong. Gayung gesem, gedong getenat, getenong getau, gawi isa chong I, man go gawi, gawa haklet do, hagawa ye utet lakam, ya ga kot gejinger, yong ge imlang saalang. To ye pet I kajak, gibenta le ne gikam, giwa I ye ule hagawa ye I upen sa le ne, upen mi, ye bha ye mien, ki klo ki lom, ki luti ki sengkeen, ki thao ki wa I chong sa I, ha ga wa man step man ga wi, u man go ga thao, ga wa bha, ga wa sbok, ga wa kot, ga wa chen, da yong sa kien, ga wa msarom, u pen yo pen kadao, ye ki kon ki ksu, wa tok ga ni tok ga thao, la ne ga par thai ga wa kot, wa su ba, da pen kam ti, hai pek hai sumar yong pi, ga wa yo luti u bot den pi, ya ki kajat ki kam, ki wa hae wa kro, ki wa da dok yap dok im, upen na, pen sa ya jing bha ki den ki lom, ki wa ki luti ki thao. Ka jing khut ke le er, chong ga hai I le semen semen. La da I tok sa khiat ki tae ki jat bru, ki wa snyao ngo ya utre kan rat, u wa di e makana ya ga le er uslam, wa ki lom ki wa, ha ka wa u yo I, u bam u di, u kre u ki, wa I kam tam, ha ka wau im makna hasla perthai. Nto de ule penjot penpra, na do I rukom no ya ki plastik bam, ha do ki jiem, ki wami na yung, lene na dukan, wai kam jo na gi dukan he, kam gi kar kana, lene gi tau chana tiar he, ki wye uwan ra ya isma, wai bi, wai pensi ya ga le er, wai ya ga kandao. Ki kam gi wa ye uiram I hai wa penduna, ya isi yong ga tau lene ga chenong, ka wai imi, man gi kam ni na. Thong ya gi den, ka jing thong den, ha gi ni gi sngi, man go ga waduna, ban ya wa cha a, ki nei benta I yo la ne I kwan la lot semen. Ka da kam te, em kam wa bot ya gi program thong den, man ga por, nei bha uwi u den, man go ka wi ka jing im. Te kat wan tam la da I ye I u thong, kam wa uwi u den, chi sen chi benai, per khat, khat ar ta li chi snem, semen semen ite lada khat ar mot ki bru man ga ha do chis pa so pa so to li ki den ha ka chis nem ile o ga kam te nei ba ki den to ki ba kor dor dam kor dor tam ha ka jing imu bru nei liang icha ji kya ka le er ko u yo u rin men sim ka wa tip e health is wealth ka jing ko ki le er we ki jing em gi den pen man ga ya ka jing im wa ka par tha hi ro ka wi ka wa ko wa chen usnyaw hon ka men sem iwa ar no jhep hai thau wo de bo kar pang man da ong jhep ka yi ka jing snyaw tho le ne kam yi ite I je jhep wo poi hai jing mut jing prakat yong I thara yo kam wo mut hi a phi le mut phi ki jhep ki wo mi na po yong na po dukan han re le de prakat yi lu phi I vi pe vi na do I plastic chewing gum I tu I tre secret le man hi ki ki jhep nei bha mandalang gi chi thao nge jo wam dam phi uyo to roi kham tam wai man thu ba thi matanar utim wala matanar utip I yi wala te yo upa pan khoj tang wa ka te to ka jing e wai ntharai I uye ule yai te tani bon sin yo I ka hai por slam wara ka om na wa bon I thao wam jo ke boy pun dei wa not dei wa le hi I ka da kam te ka ni man ko kam ga jing kar pan pra bru u ye le u sun dong ja jer ki jiam ki wo pen mi I ha wa lai wo wan le ni ha wa em mi ha yung le ni ha dukan kam jo ka wa le ka jing pen kho dong pen kho chnong ka jing pen kho dong pen kho chnong man ko ka wa em kam chi bon man ko ka wa ram ha ka wa kho ki thao ki luti ki wa lai wo wan nta du ha du u wa chong he tu I dong le ne I thao hen rei wi po wi wi yo kjen snya u ye snya hun imen sim ha wo po u he te I thao le ne I luti wa ko wai ka ktin ye ro wai pen ro mdam go umi na u te u chong tri he te I dong mdam de u snya khain le de ong phi wa ko bi e le ka ni man go ka jing skhen

so ga ka ga ya usngem ikhandaw ya uhoi uthung utep kedeng gi se le ya rapki upenne ya ka suin benen ha ka wa uyo i ya uslap ha ipor i wabiang nei ba lam yo slap i ipor wabiang le ni kat kam ka ayom uto uyo i uyo ga khandaw daw man ga wor khyang bat ye ka disertification u akar te yo u upaj wani ka tu sa ini vian kentin i ong drot drot mut rkhyang le ni tarkhong hawo ong drot mut daman extreme kata ka jing rkhyang daman palat pot kani ka jing rkhyang to hdu wod padang ikhandaw we woro i jing thung le de yap in khong gi to jur wachit uslap wan myo de kam te ka khandaw daman go ko rkhyang wa ko water khong te ka daw wapan man ya kani ka drot le to na nei jing le hi yong ki bru da pom pathar ki ya ki deng ki se da wan ra ko hi climate change da duna wa hi ruslap bat da mat ya ka jing terkhong ha ka khandaw da hau nu snem le chibon tli ki state ha ka ri india yong i kam ka maharashtra telangana wa ki banta yong ka rajasthan da mat ki ya ka jing kar du wa ka jing rkhyang ha ki kper ki pra yong ki ha gi wom ye de gi thong tap de yo chi bun le gi nong rap ki wa su sai le ni ki wa chim ya ka jing im yong ki nei dau yo mat ki ya ka ni ka jing e kam ka disertification wa ka drot ha ki thau rap ni ba gi thau rap yong ki man ki ur khyang bat ye de gi thong tap ya ki jor ki jap ki wa jo thong gi ta ka thim yong ka ni ka wol de to combat disertification and drot how nusnem to man ga kam ni ne ko ong rangeland recognize respect and restore to ye pa yi ye jing mut yong ka rangeland ka rangeland mut i thau i wum em thung tap han re man i thau i wadap da gi den gi se gi plang gi ranem wa ha ka wa gi blang gi masi yo bam gi na gi ni gi thau kani ka contain recognize one mut ko acknowledge le ni utip ya utip i uto nyau pau person globally man i khandaw kam ka rangeland nei ba bun ki bru to ki bu im de rep de riang wa uri ki ya ijing ri yong ki bat ka rangeland em kam gi ka yo pun kadang ya ki masi ki belang wa ki bitawan ki jing ri yong ki le ni ki livestock contain respect one mut ko uburam i ya ki tradition wa ka rai yong ki indigenous group kini ki indigenous group lani ki indigenous people em ki kam wa lis pa nyau phau million kat kam ka jing khen yong ka United Nation Organization ki indigenous group to ki wachong wasa hejo ithau na do ki baitamen wa ki patamen yong ki we em ki le ka culture lani ka tradition wa i jing ngat yong ki kani ka culture wa ka jing ngat yong ki rapher ki na ki witawan te em kam upen ne pensa upen ku bor wa ha ijo ipor ujada i ya ka hok yong ki to ni bha ki ni ki indigenous group rap em ki ka ka jing yu to ko wa jan bha wa ki klu ki kjam ki deng ki se wa ki mrat ki mreng ha do ki mrat ki wa im cha klu wa ki mrat ki wa ki ri ki kam chi benta wo pen da pen biang ya ka jing em kam yong ki ha ki yung ki sem ki yong ki te he jo ipor le protect ki preserve ki ya ki wildlife wa ki deng ki se ki wo ong i hai ktin pareng ki flora wa ki fauna to pa ja ni sa ka ni kentin restore wan mut wan ra biang ya ka balance ha ka ecosystem le ni ka sustainable development ha wa kwa i wan ra ya ka roi ka par ha bile uprakhat ya ka jing chak ta yong ka mariang to ni bha ka mariang em ko ka banta ka khro bha ha ka wa upenda pen biang Punda penbiang ko ya ijing emkam yong i gibru wei kam jo le ya ki kenja wa im woro. Te ka jing tmu yong ka ni ka sngi to upgrade to great global awareness cha gibru. Mto do ha ka state wa ha ka ri yong i henre cha ki witawan ki ri le. To nei bha ka ni daman ko ka urgent threat ya ki loom ki wa daman ko le ka need of the hour le ni kawa emkami ule kate. Mhoi di upan slemi hap sedang no i, hap iu antat ha kawa upan emkami ya kini ki natural resources ki bayo i na kamariang. Te kiye de kita ki steps lani ke precaution. Kiye de kita ki benta kawa i hap iu chim lani hap iu upercang. Kenang ya uye iu penduna ya kani ka desertification wa ka drought ha ka riyong i bat kam jok le ha ka pertahi warok kawi. Take steps learning precaution, going to raising awareness. A.

kajing tip chaki bru lane chaki nong chong chunong chapang ka soil degradation lane kajing do no ya ka khandao ko wasbo wato bon sin man da salen ki khlo ki lom gi wa dawra ko umslap ya ki tu ki khandao wasbo but man no ka khandao ko salen but man ga le ka khandao ko wom ko man infertile lane kum hoi de uthung utap but umani le ki wutip chapang ka jingkala yong ka suin binai ni ba lingba ka jingkala yong ka suin binai ye you do your slap takaw arwan on protecting promoting collaboration te hagani hab emi kajingi kra lang wa ka sarkar wa ki nong chong chunong ki woman ki local lane ki community ya iwanra ya ka sustainable development ka wulewan protecting vulnerable population uyadai ya ki mrat wa ki ding ki se ki wadjan do jaj uyadai le ya ki bru ki waduna pa khamtam ki tu kiwi imkerdo ha kabam kadi kakup kasem kubusuwan encouraging restoration kani banjur go ha ka jing ye yong I upan ne pansa lani ye u achieve ya ka jing thumu yong I ha ka upan ne pansa ya ka mariang dey upan mi I ya ki project kiwi iman sim ya ki kon khanro khalot ha ka wa uwan ra ki ya ka jing pan ne pansa ya ka mariang lani ka sustainable development ta ha ka wakhat do ka precaution lani ka steps ko yada I na ka decertification wo ka drought to man ko kusuk ba ka ta to ka reforestation wo ka afforestation kani to ha ko thungi ya ki den ki se khnang ya wi restore lani ya wan ra biang ya ka ta ka ta ra jur ko biang ha ka ecosystem ha o ka mariang yong I da man ko ko jet ko para de jing le yong I ki bru hen re yi ka pun ba le de wo wan ra biang I lani de u perchang I uthung ya ki den ki se khnang wa ki ni ki den ki se ki phlang gir nem ya u prun rum ki khandao ya wan ra biang gi khandao ko sbo ha ko gi u thung ya ki jing thung ki jing tep yong I ta ha chwa wa pun kut o e ya ki jing kan tu kan pham ye I wro ki nong chong chnong wo mani ki bru ki wa em ki jing ki khle wo pun ne pun sa ya ki jing miat ki jing yosuk ka mariang ki yong I doi te don hi kan tin ko blech bon che jar ngo

0: via collaboration lang iba kini ka sports waki waki polis ro da da collaborate di hay to wa ka bike rally dewa hapdi kini ki bike rally am ka kini ki am kam ki distribution of pamphlets kata ko kesi ye ka ni ka kitchen kita yang new rocks and then ki le ik street play la wai waka awareness program ko wa e ni ki chnong chiki chnong na do ki hando ka na do ki laskain block thalaskain block amnaren block kita ki program
1: program ko le bi
0: ko na shamo
1: mutu kam ka pe ka thong mo ni ka mat padeng ko ye kala me mentu ko singi na lor ka na shamo ko ka ni kitchen kita ka jong rocks ma tena ka liang yong doctor ma doctor dan mur ki ye ki kita ki kitchen kita mo ko ni drugs ta ko ya gini ki bru ki upanem kam yo
2: ko be shibun hipi ko am langar ka re ni Duk nampak social fair, nampak police department, ngau Dr. Idan, memang yang nodal officer yang ke district mental health program. Jadi, cakap poy kejak cepang kita ki, moga jing kita ke wang itu. Habtib lah, iye je, iye dek jej, moga dek jej jing di, gua, gua yes ket u, mau wanra kat kam kat dek jing air, gua yoi kat ni tau, tau wit tau drug. Mau tak orang kita mungkin hab gay poy kita ini perang orang kita substance, mau kita substance mana kita jadi chemical, moga dah iye ki berupa nama kam, hai pun rukam. Maka orang kami tamu orang kata ko iklan sepang kata nasha muk barat tu ya iklan bagi sepang tau drug tua tu pihon new drug bonjai petrol company kami gi kini kena company kami mah kita cemi ini kencing cemi kami sangat kencing air ini kencing stom miki bonsin jo cemi tau bon MR jadi kita cemi aja ini tau orang kong kita chase we inject ma I chase temut hai tur kom mun ring ngi de ring bo gi ri ki kot le ni panam kam gi ri ki kot le ni panam kam gi hek ti yong ki te ring gi na kom te yo ga tu affect ma te emon so win wa le war severe ne war ni te ur kom chim ur kom le yo new drug sta di inject ma ti inject ban yo pi bun sen use ki panam kam di inject tem pha rap klan bor ma smat yo ka te ka affect yong te drug kam tong chini heroin mo wo chu yu sa gi bru chini te smart ki yu ka effect te tang ev1 le ka tek inject on vin ev1 mo ma wan le ta ha ka overdose mo man inject kini ba drug man gam ni na ta ti sen inject pi per effect have arsen the clan effect pi te mo ka tek jing demand ga met danang jor ga ta po ev1 kin ten jong gi demand ga kita kin ten craving mo ti i jo klam ni ten panari ning safar gi mo safar drug kin mar kwa gi gam te mar kwa gi ko we po be tek ill effect na kong to ill effect to wo ki pon sen na ni drug stop craving mana crave ki kam ta mini inject the bone sen jo sdang gi yo pe gini gudi drug sdang swa gi mon na kong de ki freeze ha freeze jo yo gini gi lok jor gi mo free yo gi him me to dei free boy
1: be
0: terwa makna makna te man yo gi makna tu new jo ubru tu yo makna pun den ars ni les gini ni dau pan biang hai e nga hai teu pan ars sen depan no dau ra pan bonu ha pan de dor te kata da puan ke mo kata different part of social kata ga iha den mo te yupi poi bing kata hai te sedang no iya no ga kata dependence depend so lagi sana kong poi ke depend mana depend ki o te da poi no kata ka symptom gi ki wong kita the lose control kita the lose control ge te ke med yang ki te mun kata ke dependent gi ki la mun tang mo ya satu pi tang mo ya tang pun sin man ki tu was dangam tu mana man poi ki tu craving tu ka kata ke dependent stage yang ki de bun sin de use bagi ta injectable mo ge inject mo te ge win kong ill effect ning bagi injectable ong pi tok overdose bun sin sep aging im gi kena kro kalot yang in no new drug sabun sin ag overdose mo overdose mon bon sen nang gi ma jo him gi mon chi mo chi ta dong ma sedang yang di le so ta dong exist ni bon sen de mon na ga tu mon overdose de mon to ta wadi kita mon hai tet klat gi ma bon sen an overdose gi mi in medical problem ya to sa jana grim sim ma wirang brugi to bam di san de mi de ki bam di ma te bon sen la man di gi on new penam kam gi new drug la bon sen penam kam gi thau wa semen dan ni bagi lock operasi di pi mlek ge kemat ke yung asem le lek sekendong sekendian baik tebon sin memo yogi pa para tau tia
1: manager
0: oh memo yodi mende wa yarab ki tipor tebon sin de mana yun ki mon de dia ripor mo te sap ai de jingim mo kam te klak imo te kete ta ko wino ko wa ko komando na ki tik ill effect mo iwa you say win tak ill effect no ma klama ni ga liang medical ta ki kejut bon jet dio bi ni HIV ma ki tiki sexually transmitted disease ku tek jet te yo ga hepatitis B C ka ni de yo ki ma ka te ga different awareness ma tang mo ki te ta ko vi win ki medical te ko win ko rap ma cho cho ko wa yo ki ta ka ni ka psychological effect bo berkat ni yang ki de per te bon sin ka ma jo yo ma ki kena yo wa do van is postal bon sin ma poi ra wan ra ko yung gi ma poi yo ka tu ka psychological effect pi dong gi to de kelam kul mar gi ongi ada em teman halusinate ki mod yogi wo mem yogi brula ma teman ada poi tu ke stage ongi teman psycho ki ma de continue ki psychosis to you

0: cool ki wa man like kam ki tu ki yong ki ni ki ki wa da khle lang te ni ki wi ki chnong chu ki chnong tu da ban ra ki te ye ti jing di ku per per no te ni ki tu da da khle ki ni tu te yo ki wi ya mat nei tu te yo pi e le ki ni ka outreach program hi school le khnang yo yo ki yo wi u bata ye ki mo da do carbon kata on new rocks te yo pi ke nit ki ki kam ki college le da ki da m ki ni kita kam ki youth ma e kat kam ga social welfare EDA ki da panman program yo e no in class each ne class 8 like class 8 to college ni bahwa negeri tu da sedang tip ta
1: apa lo class 8 da sedang kena oh
0: tip sedang temun tok kam m ki menta wo ong ni man yo let you a education and they will let panman ni kam ki marathon ki ni ki skit ki you know otak wala ap de program ki wa penyo pi new to rock yo kamo pen kamo e kamo hikai ta temut mi asa e hab e di give arki activities ro dite teman kini ki program sun welai school temut de e kam da le e kita kencat test moni ro ubi na ki am kam ong drug addict wan pen sia tho yuki ki kita kejing e yang o kata jo le
1: ta man de nan kam ro model
0: ro model kita yo kita kejing e yang ki kata sa
2: Tengah siang kata gua ong sorma, kata gua i ya ke ubatai ya udrugs, te dau kamu dau man kata man curious ku kena mo dah kuat percaya dek kamu enten te kamu om sar tu le de e ke dau man do u e ke testimony do tai u de mat dah try kata u tak bahu kena happen you to bad you betai ki bagi paling ki wahem mo betai you tau kena o yo betai start ni te le de le kam de kata ke tricks u to u e de testimony tau u de
1: tak tak
2: chem temun ye ku man nang Uman ugi kena u nasiang tu cuci cuci tak wa man u cim dari ni galat mah le ni u mat yo ni ujing di.
1: Tapi wibi dah yo pi bonsi no cuci cim gitu kena agi wa di no cuci cim itu agi tu gigi wan tu gigi longjung tu rap duna duna yo ikut le ni gigi longjung kau am de miat bah mut naga iya kedah ku pen man ya gitu gigi kena u ngop gitu ha wan gigi kau lagi tegi cai longjung.
3: Nalang ina ibon sin jo wan gimo jo wan ra gimo ki wa bon sin gitu ki long jung gimo man giman honorable bagi di man kina man apa bulo bilo porti lain gitu ma ki wa sa ha depend pir ko itha sa tho dem gila ma em gim na mong ite to em gi kina gi wa sa ha gi kitan ye ni kitao ki wa klan ma ko to supply em gi dem cho gi ki group ko jo di ha ko tu kam gitu ki thao nong ki man honorable bhai kina Untuk hidup kita kira dunia kita kira dok lah, no. What one one kenal lah. Ngap hari tang. Kam tahu begini kenal dok kam orang bila bila dunia jinjau ikut, no. Ile. Bukan sen hiu macam yang itu. Bukan sen tak yuk kita. Nengkong nato ka. Mem kerek, mem ki mah. Dunia start itu. Itu evi. Mem ki, mem kerek gi. Teman no yuk bi kenal kan itu. Smart kiu soto lat. Kamu, kamu nyau. Kemot yo suk itu men sem, mana niak gitu, semua ketika stres kahyung sem, mah, tuan gini longjung gitu, man abusive, ini kahyung buat dopa kebay lek, gua dengop hai gitu benta, mah, tapi yo gak tu luti yang piak ni luti, tu cok ngalek follow ane,
1: nama
3: tu board ane, yo pi, tu saya bini nolak yo pi kau ngai pi biang pop biang segitu ka, education sa, istar itip dunia gitu, mah, tak awareness lek, mtip gitu. Untuk pinong mem over gitu kata oh emi kan ini uma kiwro itu di out of curiosity ya teh mun ani jing kuat mun jing kuat try ya memang tak kuat gitu audit roni yo mana gam tem tem em kuat gitu ni jing pencoy gitu lock gitu peer pressure ni ni gitu wah gam tem nak gitu betul betul di bam he gitu teh gam macam itu pun sen tak gam gitu mau tamut main tak environmental teh ketau sa tau dem gitu tau sa dem gitu
1: wan wan
3: paman gitu ngap gimana man curious gitu kai tai mau gam tai mau man cho ngala kwa percang atau pinong ite dau te neliang ite i bon senior kete ma te neliang ite mon kite mon bon sen gitu te mon lemyo i e counseling ki mon liang ling psychologist ki i lemyo counseling ki mo sejah bagi pliu lan gitu non le sene ba ke
2: ne ba ka mo kin tin no doctor like send the ngop you drugs mo send the d as a like it to bi bi jing di no drugs send the mat pi the kwa ba ka ka do ka pran pi tes u ni ba ong gitu u de di mo mut man ka ka jing snyau yang pi mut de man bi kam chabnai te hadu ka
1: ba imen sen yang ki nem kwa gi dang ka ke jabin
3: yo pi how drug the mv dong gitu mut ki ka ngwa mo ka kam ka ka konkret kam yang o MV contain jo ang kita, em ha atak hoy te ha jemu jemu perkara yang brutal ang kita reward pathway, mo em ko te reward te em ko te mot ko yo phi mo ko te jing mo ko te jing snyao hun mo to yo phi no ro je de wai bon je de wai mot ko man argument ko man argument am phi.

0: tu so the treatment em bok kan memang itu nak pun sini ni tak mana ni tak ke disease pi kan ni kan sedar kata kejut
1: ambil
0: galak jing cek le bon te bon go la itu so
1: dan ke yang ki police department men ke gi mut ule pi mo ni pa yu ke jing karoi yang drugs kam ong doktor kata ni betok nak rekomend ke environment le ni ke jing suk yang ki kena yo apa mem kuat go di le manda yo gi te kuat go yo man ke ji ka benta ke yang pi hai to itu so yo pun duna ye ke ni ke jing ngop yang ki kena
2: dia kamu ong doktor tu bahak ki me ki wa ngap ta wa mut suk yo
1: te
2: ngasnya le de ye ta u kot shot ye te le ne pun duna ye kata ke jing supply of type drugs te ke kamram ke te to chong kamram yong i i plit to ke ki plit to wa u detect ki ma le ne wa to wat wo kem ye ki ni ki wa dai wa ki ni supply kan kam ke kondon ain ma bahak ke kondon ain kam on tu ke NDPS Act kamu kau nado senam kah kandis pak perawasan ke sorkar India ada introduce ke ia kini ke aku open penduna le ni open do pendam ia kini utai drugs ni bahak ke kila ada yo bun or yo kejeng pustam bun maybe hado let's say do arp house nem do ch house nem do chis nem ucap pustam kat kam ki kandon yang kini ke ain kata ke kamram ke yang ito wa u check wa u detect wa u kem baru pencetam kat kam kain wasai wi wan ke wa wa yu wa jing am kam ni ha jing ya ya kre lang wa social welfare wi wi department ke wa e ke awareness unang penci cu cu ya ki kena wa ke jing si yang new drugs ni ba i sia toi wa to de ke jing hikai mo de ke jing wa educate wi ya ki kena to kata ke am kam ban ya u u li kem bi tau nong tu le ni u tau nong le unang di drugs ni ba de u kem ya tai tu kut kamte ndrei em kam to wo stop ya ketai ki ya ketai ke diman ni bah mendepun ki wo thet tu supply da hab dai
1: the one
2: by un ti dau yo penduna ya ketai ke supply te em kam wo penduna le ketai ke wo kwa wo di ni ti ti dau ke kam yang i mut to wo wang du yo pulih mo to wang du pulih em kam ye kre lang wo social welfare kam ye kre lang wo ki NGO em kam kre lang wo ga sen balang ye awan di ki chnong ki ta wo ki begi pa ni ba bun sen mo ki begi pa to ki nong ye ku bor i ba tin tin kam ong doktor tu ke yung sen mo kwa to tip to u khon yang ye di drugs tang ju wan ki ki ha ki police station le ne ki thanat wo ong ki sar kam nu le yo u dam nu khon u di drugs mukam kita tu hab tho lat iwan hab ya kre iwa ki wo to wa utho itu lat lu ti khnang wo lai mu khna na ga jing di
1: ta sa suk si bon itu ga jing patai ga yong phima he to ba ni ke program yong ga ill effect of drug ni ga jing ta ga yong drug and rei porm cha de ga i man ni pori wo tbian ta ha chwa pun kut iya ga ni ga jing ya kalam ga yong iman jar jar ki department ga yong phima ko ayu pen sia phi che ga ni ki perlok yong up radio mo ya ki message ki wo tbian ga yong phi ki ji ko ap ong cha ki ni ki perlok ki wo ap ya ga ni ga program ga yong in ni ga jan met
0: talk to play ne liang ga department is nyaw i tai view am kam do ta neliang yu ang ta hamdo jingkarmen ma hamho do jingkarmen ni heaven one ngap lima ap hemi ta even one yuwa yuwa emgalan hap chim ga ka tegalan ma mo ang ta mot da do lat ite da kut lat di man mo man ang te phareng man man man hop less is man hop less am bia da ngap ni ta mam ching lat de galat em ga ip ne pha ka ang ka te discuss wo sa re ne social welfare the bone initiative the lek ite bone ma te ngai ite lamba ka kini ka khobar ngai jan yo sa tho pi ta ilangap phi le ne la snya bi ta mi de phi la mi che khamat wan che khamat ma tho gila de jing ye tho gila jing sumar jing da he poro biang ne ba mem ong to mi la ye hu la
2: e ka message ko kwa o e ni to wa sia tho i kam gi nong chong chong yong ga state me khlia ko khen wa to wa ki khna khn ru to ka future le ne ka bor yong ga state ke yong i ton mani ki i kon kon ro ki wa light no new drugs kam ga ri india kam u prime minister yang ga ri yang i wa da kwa wo man ga ri ko light no drugs the yuluti wa da ga da ga ni ga program ka wa da penman ma ka muk ga na sha muk bharat abhiyan the langba ni program i wa ki khna kon ro ki be gi pa ki e long yong long sem wo sia thoi wa ta wa em ka mi wo hi ka ye ki ni ki kon ro yong i ye ki kon ki nat ki yong i wo light no new drugs
3: Kebersihan, keperluan orang cunong, contoh cunong, kua kodor, udrok manu jing udrok, oke jing di kiat man ki kijing e, kua penjat mah, ya kalau bayi jong kisam lang, kilong jing, berka imlang saalang, berok kui. Kam te kerpat ipi berok, wa man pi kua husir, bawa ukir pi nekini kijing di pun buai kua pen o pencitom hak met kepan. Da cakisam lang, tapi em kata kemensin, kua scam.

0: wah yo ye piu light down your drugs o sian tho piu em ka o em pi ka chimut ko wa em hi ka le ki em ki ni ki wa ngap ngap ho drug le sian ki wa em hi ka jing ka la jing ram um hoi u em kam ong doctor tu mo hoi em ka ta ka man sen wo man hopeless em ka ta ka em ka ta ka man sen wo ta em hi ka la jing ram em na department social welfare na ka police department health department em hi ka ta ka ong ki ka de addiction center man kam ka center ko wa e rehab then e counseling e ye ka detoxification kita em kita ki lat ko we rap up te kini ki khna control le ko em ngop le sam ba ham ta ham ye ki wa dal le kini to man ko e up te dik dik tin bless you bon
1: te ko bless you bon doctor kam chole yo sa sunday we yo ma he por mi ne bentai por ko dor yang phi ko one phi yo batai pen chi yang e he to wa kini ka jingsi ko mi no new drugs the next scammer keeper lock you up kini ka program le da yo ajumun toy pichi bon we de yo phi ki jingmut ka man la da ya kita ki jingsi ko mi no drugs and rela de ngob ile mo chiki wan em hi kita ka jingkermen ma em ga jingkermen to man di drugs in record ka jing em yo e ka jingkermen em hi ko telang ba ga ni ga nasha muk bharat abhiyan

0: Or ko dor yang pi ha ko one pi yo batai pen che yang I hai to wa gani ka jing si ko mi na new drugs tanga scammer ki per lock you up yakani ka program le da yo ajung mun toy pi chi bon we da yo pi ki jung mut ka man la da ya ki te ki jing si ko mi no drugs and la da ngob I le mo chi ki wan em hi ki te ka jing german ma em ga jing german to man la di drugs in the court ka jing em yang I ka jing german em hi ko te lang ba gani ka na sha muk bharat abhiyan ha ga wa ro ga wi ga ri ma da ye le pen mani ki program go pher ka thong ga yang ka to ka man pen man ye ga India ka bolait ne gini ging di the yuluti le walangba ka ni ka program nashamuk bharat abhiyan ka ri ka yong e ka district ka yong e ka state ka yong e walait ka na ka ni ka jing di purmai he joi por le la de mg1 ki one ki prolog ma ki wa kwa jing tip cho cho he to wa ka ni ka jing di le ne ki jing ma go mi ne ka jing di purmai na ga leng yong ga nashamuk bharat abhiyan le mi ko yo toll free number wa ji pu phone how new number Ivi so nru ni to toll free number ye pe kuli yagi one gi one gi jing gi jing arta ten yong phi he to wa kani ka jing si ko mi no new drugs the galeng yong ngale so she sen ekuble ye pe sar ro ne bin dai por ko dor yong phi the kuble shpon
1: to lag dasya ni ka program gi discussion he to wa ka program yong na nacha muk bharat abhiyan the po chu kuk ni ka program ko chi pin akash wani joy I por jan dabi pra so pa minit ni pteng wo shilong session never da ko bo rek tin jan dia I chem program yong joy session I pon rusan pa ka to dei por ni to akash wani joy

Yato awi kuslay yung kinong chong chinong ich nong leng kong wiyato awi ker pot ker sam ka kiech edi silira kay kamang tengka ko duna terwa kay karat lan siling policy ka jubay library auditorium na kre ako na ibahay kitupan roa ibahe ibachong dor prapaw ko tengka ki kubor kibnya ka department ka arts for culture ka sarkar Meghalaya penman ko kaya lang workshop Hiya to wiki tiarput tiar tem yang tenre ha asanang fil ke West Garo Hills niks ngi wo kentu wai wo pene pensa ye hiar peten yang culture yang kejela. Uspika ke darbach na ang ke Meghalaya u Thomas E. Sangma de manung chief guest hini kat wa ke EDC ke Mary Lisa Kemarangan kam ke guest of honor. Hagani program de penyoi kirwai tenre negi folk song iklam hiya to wiki tiarput tiar tem yang tenre wai e sikai ki pajba de ki pru champang. Hei kelam cikinong ichi muntang usang ma banwe yam kam ni bahagi kena kenro kelot wa waram wai penek pensa iki tiar tem riti dustur yang tenre ciruk wagi kela yang kejuk wakat ni. Ka marak palang kaya iman kongsan yang iyo pun hiar ye star itip yang kolcor wagi sab tenre cikijuk cakajuk umen rin. Ka sorkar ri pen bahako wansin ka sorkar ri pen benako wa ka Viksit Bharat Garanti for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act Arja Pausan ka wa ukreka makalin ki thao khapsor ka India na do ka chitarek unay nyaw Arja Pondru uwan salan ka hai thao yung ka MG NREGA ka ni ka ag ukuntu ka yay por ee kam ibatikna na ka chispa asngi cha ka chispa Arja Pausan sngi ha ka chisnem yiki manyong ki thao khapsor ee ro ko ya ka bay sngi ka wa klem kam ladam em kam ikariya na transfer Bai melas ngi wa bajbaj ling ba ka DBT, isu bai lut ksan ni bahai pen selam hijing su, wa githau krekam ki warap miar rap hoi. Ka skim pelai jing mut ko hai chingan ke ichnai le ki thau kapsor, ki maro pen mi im jak po wa iya le percak ye kela ka sun bedan. Isu poi sau buat iya ka bahak kende pano ke cispa ni bahak ki jela ki chenang mis ngi, wa ki jela thau luam kat wa ki projek ki wumpu emu dap warok hapo ka program ko da em chua, unang peten ki hado wadap. U Deputy Chief Minister masnya bahalang dahar nen palang ya ki kerchan ki benang roy yang ke Meghalaya ni bahak ki nong sen kam wagi kam ki pasdang teme hai por wa em ke North East Indian Infrastructure Summit wa exhibition Arja Pondru hai pelaya kaya lang hai to wagi karkana wagi lat irap wa teme ni bahak ki MSME wagi kam wa sen teme uma dahar ong waga program unati depen mi ko ya kalat yo irap poisa ke wa nruspa San Pauli keluar tengka, hagi bentau wa per-per, wa kentop ya kikam unsuri bertai, kikam e sumar wa ipen krek ba pen kredi. Pentep uwa ile sedang ke flagship ke jela wa tep kam ke prime, de kerchan ko ya pelat kendis pan So Pauli ngot kinong sengkam, de pensuk ko ya yop.

0: kini to ka akashwani join ka join station yong ka akashwani nippon rusan phone next year e emi ka program ki nong rap lane ka farmers program hen ka program do yop sia phi ka dialogue lane ka plu jumut apur di uma archala uman kam u fishery officer yong join chiru uma arlitan uman kam u program manager department yong fishery join no plu jumut ke jong ka pang ikchut ki ka wai kamon uyada yaki
1: ka mat ko we klam ma kini por to chapang ikjut ki rekha we common uyada yaki ko ang ak ten prang common fish disease and their control
2: ma nagi ka daw um he um san pha ki rekha
1: kun kong to naga climate ka chit ka jam ko jor kham tam ha ka rilom khasi jantia ke yong i ko ar kirkha umge ki uhe usan bha to naga kjut waki chem ki hai por wari ki hagapung hade no da dab hab uslam jor bha ye bi ikjut kirkha khamtam ki khon kha wa em hagapung bat kani khate ko ya ka jing im yong kirkha
2: kat won ta li ki jait kjun yong kirkha
1: ki katukan ni tli ki jai kjut yong ki rakha man ki kam ni kun kong ka cycloceptosis wa ka trichodinosis kwar ka dactylogyrosis ka gyrodactylosis kole ka arculosis koso ka myxosporidiasis kosan ka dropsy konru ka episodic ulcerative syndrome
2: ma kawa common gani ka jek kjut ko ongi ka cycloceptosis wa gani ka trichodinosis
1: ya gani ka jek kjun da penman da ki khnyang ko khian ba bat kum ye yo da ki khmat bru gi ong i ha gi pung wari ya ki khon kha kini ki khnyang penman so gi ya ki pleng da kha ki urang em kam wa ar phau milimeter ka jing he kham tam hai por liur hau banai october hado banai november kani pen man ko ya ki dekha wo yap kujut no ki
2: hau kujut ki dekha kai ga ka dak ko pau ha ga met yong ki
1: ki dekha man ki ko pisa lang a ki wa dai boy ki sngap la ne ki kills ko ang ten parang bat pemi ko ya ko ko to teng teng ha ka met yong ki bat em le dak yong ha ka sngap ka yong ki dakha
2: ka wa kamon ga rukom sumar ya ki wa kam gini ki jek jun
1: hab we ya ki kon dakha ha ka ko wa kle blo kam wa 10% ha do 10% ka blo bat ka ni rap ko la da le ka ha do so sngi lenter
2: kawa common gani ka jaik kjut ko onki kadaktilo gyrosis wa gani ka gyro

0: Ductylosis.
1: Hawa ang kon kiwe lene warm sagten prang kiwa em hakisngap yong gi dekha kini ki jai khnyang wan ki hai porslap bat em ki le hado ko portlang kini ki khnyang bam ki kincha thit ki was tang ki wa em kisngap yong gi dekha
0: kawa common gi ni ki jai kjun pau ko ha kamet yong utkha
1: kini ki jai kjun pau ko le ha ki trong le ni ki chnet yong gi dekha ki dekha cham jinjar ki wobring sin bat kar chut ki ha ki mo ki wa em ha ki pung bat ki dekha yap ki le ne per ki ha ka pung
0: Kamon usumar ya ki wa kam gini ki jet ki jun yong ki dekha
1: ha wo pun sum ya ki dekha da ko umblo ha do so singilen ter bat ye ule ye ke ni le da wa e yo chuni ya ko kam wa arjar sanspa kilogram hakanan go em chiek tar ka area yang go bat hap e ye ka pung kepung ka wa kamo katu kan ni benai hadien wa dab e chuni ye ka
0: ka kejut argulosis man ko ka wa kamon
1: ka ni ka kejut man ko ka kejut yen rain ki khnyang yen rain bat mi ko na ka wa esbo ye ka pung ka wa ko pentuj ye ka na kina layung sakinan dekha. Kini kenyang in rang, kejit ki ya kesenam ki dekha.
0: Kini kejit kejun, pau go, komon haka met yong dekha.
1: Kidak ki waso, kam wa lang senam haka met ki dekha. Kate hai tha wa kesam, kini ki kenyang. Ki dekha kerchut ki charut yong kenan dekha haki mau ki deng, bat ye ki usti urangkho bat uyap sendon.
0: Kamon usumar ya kiwa kam gani kajai kujut dekha.
1: Habu e duai ya kepung dekha kamwa cikram na ka arpa persen ke kemisen ne bha cikubik metar ke Lada penem kam sanpa persen ke kemisen habu e not point so gram lene cikram ne bha cikubik metar ke Ye le u e arsin lene lesen hak setiaw. Bat upelai ya ka na ka pung wei wo that sngi ya ka ta ka pung
0: ka kjun mixo sporidiasis man ko ka wa common
1: ka ni ka chai kjun pa mi ko ya ki dakha ya ki dak ki wale ha ka met yong dakha ye ong ki khnyang ki wo kjit ya ki thit snam kam te ki dakha lang a ba tlot ki man ka sngi
0: common usumar ya gi ni ki dakha
1: hap tong ya ki tu ki dakha ki wo kjut na ka nan but ei do yi gitu kim am kujut ha kanan
0: sa ka wi ka kujut yong ut kha to ka dropsy kani ka kujut man ko ka wa common
1: kani ka kujut to ka wa lang ha ka met yong ut kha mi ko na ko je khlia ko git kha ki wa yo ya kani ka chai kujut dropsy em kam utlep no
0: common sumar ya gini ki je kujut ut kha
1: em kam uber ya ko da potassium par magnet kata akram potassium bat cikubin metar ko
0: ma kayi ka kani ka ep shooting ulcerative syndrome nani ko kodi ka eus
1: kani ta ka jak jut ko ktan kong ya gi dekha ko chong atre yong ko pung bat kta ko ya bun ki jak dekha kam ki dekha tengkra ki dekha thli ki luar thai kidakha mukur lene kusengki wakibituan kidakha kam kidakha dakar kidakha so kidakha amerika kidakha pamplang wa kidakha silbar kani kejai kejun dakta ko ya kidakha kiw im ha ki umblo kam ha silkalik ka yong ka paradip orisa swari maldobi ha kowa wa ka bembanan lek yong ka kerela
0: kamon rukom kini ka jai kujut EUS pau go ha ka met yong utka
1: ha ko sedang ki dekha ki wo yo ya kini ka jai kujut m i jing mong malumala le ni wo khajak ha ka met yong ki re suki suki i kha wo mong nang he ki bat ya kini ka jai kujut ye wo ong wo pau go ha ki le tli ki penta ko man kam ni kun kong ko mong

0: Kanito ka Akashwani Jwai na ka Jwai Station yung ka Akashwani hini por Prao Jinex yu ii em yaka program yung ka women's program Hini ka program do yu ii ka wika kalitikit wa ka kong lamika pasa Batay ki hei to wa ii chet itu Kamjulet hei to hei ju ii por De yu ka le yaka gold medalist hei wa chimanta ko haka competition wa paman hai UAE De chimla ii ni ka kalitikit de ka kong eldar nai
1: Tehni por se akumend em lang chru i pogni ka studio ge yong i ko kong lamika pasa te kong lamika pasa pdian se yong bai phi chogni ko program yong i he to wa gi kan thai le ni he to wa i chet i tu te kong lamika ho he jan u khna phi i le ni open timit phi i kha jang he to u phi
2: ek blai phi wa ni khut phi nga yo klam chpang ga chet ko tu i gi kan thai yo kuntu ye chat itu helyang lagajang lagajang
1: it is that ma ha
2: de nga pertujo galamika pasa de wa chong sa ha lom perdi yang pia po dai ko de nga nung kong chau poi ha gani ga kardan go wo chat itu yang ga bakery de em chua i interest de ro dang kian
1: de kong lamika heni por kwa okuli phi khajak ma de phi yik it phi chat
2: nga sao bang do le gi cakes gi pastries gi ni gi roti gi french dessert kama angi wan kama nei walai pure a hai wa your experience you tau kre a te bon sin gi ni jo le ise
1: you work it pu chet na do dang kian na ma ma wala wa lai pi de de lai pure lai na ma
2: in you kid all chat na do dang kian na do wa rang lai skoro gam tu em class 7 class 8 te sao suk au chat utu de jo practice a yung de empor gam tu dang mana chong gam tu yung de jo pe gitu gi food shows gi video food te nei te de mot gam te practice a te ne video wan ga bay wa to wa am interest a hai te te pen thiet ka nga ra ga oven ong ga yo de kwa ri po chat te him te nei te de practice te te mana dep te live class how that metrega the 11 12 nang ta ang nga man da pa ta man yi kwa por lai ta ang ka kwa lai de wa wa chat with tu sa te ang ka lai pura de te te em gi cousin a ang gi a em hi te college pun ha jan dem re jngai te lai no hai te sa te lai a ga college le ha guwahati pertoi ga college IAM institute of advanced management
1: a lai pura pi de ga hotel management ma hadin wa lai pure phi hadin wa da de phi pure ma te kre wat phi ma le ni pen mi phi yang phi dukan ma
2: hadin wa da lai pure ga course kyang e ta man ga list nam se te ha ga second ha ga final year e ha ga snam go le te yo u lai le internship ga ong gi yo la pen te bit e gi kwa yu le pente ben ye te ye chat na ma ne ba hotel management em chat em gi ni gi service em gi housekeeping mut bon ja gi gi front reception te bu ra ja bon ja ya ki se te nga wan ko au lai ha gi chat ha production na do wa sedang he dong ta ko au lai yang production te nga lai te ta ha ga intern cha bi te ha chat le mem ya gi do wo ke te ga bakery ya gi u chat

0: gini ku jaja gi continental gi Indian gi ku jaja saya gi teman ada bagi tagi internship hadin kat wan kat tu kat ni benai tel MG campus interview skor teman ada MG campus interview ta ile interviewi pun ha third year yang ngam em de yo sedang ke third year tadi yo placement ase wa ta wa mot ni le hi ambai chuau yo kre le ta hai te tau wo le wo yo kre i ta duduk ulai na duduk ulai se te se yo le ga trade test ambai ke te trade test ta wo ulai li chat hai te yo punyo gi de tip gi basic then ai te mana double interview hai te te cha se le ga te hai te yo ro kre wo kre na kong do ta ha Udaipur i Uday Vilas ai
1: kau once name ong phi lai pure phi sa ta hotel management
0: ka hotel management man ga ga list name course tanga wan wa hab duk lai as name te le pen da ba ga exam a yang ga third year ne ba wa di placement chwa se
1: oh di placement chwa phi do you even see me phi o lai phi ga ni ga lain
0: te gi ba gi ba we even see me ong mai ki
1: the audio gi interest phi lo nang ki ma
0: te ki at se wa ong ta dei te yang ko avre te re te dei pombar than de chei bani ha dei pombar than de boy kare te ko te boy poi che u te thong wa kwa ba te ka mo ang gam te te gam te se
1: ha din wo de phine te te kre phi che
0: ha din wo de te te kre ha u de por de kre de por te ne te ngai se wo tho lat wan ha yo kre che bar te kre wa na cha maldiv
1: Ah, Maldives kan snem MPG.
0: Maldives san snem ema. Tekre ona Dubai chi snem. Chi snem tam. Men dap te ane te wan te lai biang yo opportunity biang hani ha Maldives de kerdan me hewan. Ha. Na mana kam ga assistant chef hai te sa. Ka assistant hai te tri on hai te hite kre an chi arsnem. Men dap te ong a kat tu te ho hi us dang dia ngai de to hi por le po si yung. Ha.
1: Tegi de gi te gi bam gi wa chet phi ma hite ho yu khna phi ke jang
0: gi bam mu jo chari se te de man phe gi ye gi wa yo ine ni se ha te gam mu jo ong gi ki desserts gi wa pair of pair ta gam gi macaroons te ha gi ki ni gi ki te da french desserts ha te french cookies te
1: te ho yu khna phi jak chu ch phang u te macaroons ong phi common gi ingredients gi ong sa mon chet phi ye de bo phi te
0: u te macaroons ta wa mostly haga ye pen em kam gi do almond udo almond flour hai te se pen em kam gi te bai wo pen ne yo to ada ga na ga pelan ye pelan la yu vele bai chini
1: oi i was stem boy
0: mha le de em tu de da manu ga cookies se ne ba cookie o macarons ne ba o yang french cookies ta na te hai tu pa wan te mana de bichna gi tu te yo bake gi teman rap ate hitu hop one gi feeling yo chnai de gi ye chnai gi fruit feeling gi ganache de gi chocolate yo ne se ate te u save le utte macarons manu thiang ha tem cheni wan de bon gi brew ye thiang
1: ha ha
0: te bon gi brew mat kam nga lem pa mi pen introduce o se man na we chat cha ni ta bon gi brew ye thiang te yo le tune ni te do baman gi bru de manda introduce te do
1: ha do tip wan gi o ma ka ni tem putip mit bhagi o te mut che ni de bo dukan pi na ma pa ma
0: ai dukan tem pa em bo nang chat an yong te boy how ni hi snem te yo yo no wai dukan se wa to dang kat one snem e po che ni
1: ha ha
0: dang one year e po che ni te bo bun sen de sa sa kre a cha bar ta
1: the joy chimbanta ro phi mut hawlai phi chphangni ga jing chet ma kini gi jai cake kam ong na the joy chimbanta phi kini gi kam gan ja jing ye kop ro
0: joy par ema Dubai the yela ayega ni ga competition ko wa yochna yoman gam gi cake artist ki cake artist to I yochna duri chna gi sentu ki kat ema gi sculpture te ki haidor ki sentu le ne haidor bro karo em de chocolate haitu haitu haitu what have to nice e por le de e gi gam tu mon arganta yo pun de bro wo cake wait there what e sculpture
1: we gi design some ma hita
0: we gi design we bro jet arganta hai por gi te ha ga te competition le de jaba

0: Teh yong klek gi yau tu cherry na te yau mi te flavor
1: mut kete betai peach pangu black,
0: black forest,
1: forest.
0: Ha. Te to black forest eh. Te mandap te gini gi bas cheesecake jo snya be pi jang gini gi bas cheesecake tu gi burn cheesecake utule wa originally manu wana Turkish kut ki o che tayu San Sebastian
1: han pia che tay de per pertuj mo
0: te yau tiramisu wan le nga de la jan jo snya pi o tu yong Italy se u ambe kam gi dessert tang mo ye chna gi ki hay form gi cake ki yi se te te wan le u de ki tu ki kite gi sponge le ye yong tiramisu na man gi kam gi finger ang gi ki gi lady finger ne
1: Oh,
0: and gitar tian ng biscuit mandap te yo sok gi hapo coffee
1: kite won gi ingredients yong ki kamon he yo hi chi chi ni mo
0: ye yo chi chi ni
1: to hoy batai bi ke jang boy te kwa gi purlok no up radio no sia gi lembag ni ta
0: yo te tiramisu wan te mo ye hi pi chat de hi pen em kam ke pelen moi da we chi ni te mo em de ga hai ni chat te mo hab em ga basic skill ai tese ai te wan hab tip ga mon chat lam tip u chat te da manu flat miat doru mot wa man triki man mem manu wo suk u chat hab le pi da ga ga techniques ma de yo le de mo da nang
1: ha
0: nang yo pu penyo
1: penyo ha
0: te de kla ma te mie no penyo se te te mot ga
1: feeling ma yo khna pi yi de ga mix pi he te yi de ingredients ki sa
0: te ki te se yo te u lady finger da gam te ba te yo te u yo suk wa no te lady finger no coffee ka te ve gi tu gi extra kam gi u m m alcohol sa ga ja yo bang ga te ga flavor u tiramisu te yo tiramisu wan daga iti pelen yo piti ai stem
1: stem
0: dai tu te chat lang gi ve chi ni
1: mod he te wan chim de piki tu beli
0: stem ne stem te yo chat gi ve chi ni me ga te ga pelen yo u chat lem to direct ha bo pi ne po go om na zrong ite te yo kin ve piki tu how wa man gi rap
1: yo yo ajan how ite
0: kama steam ngam tu
1: kama steam
0: temut entok kama steam wat temut yo in ya
1: ye yo in ha ha yo in
0: yo in yo let ke tega yo ke ke pelan de em kinyang na te yo ya pi te kinyang na ha ke pelan se
1: te te jin how we ma
0: ni te jin how temu how we man ga pelan yo ne mas tem de man ga rong krim ngam tu temut ke hap kin bet u kin lem tok kam ni na de ke teknik hap kin le
1: oh gam tem tok ga ru em me ma
0: tok le kin mi ngam tu le mut
1: Penyu giu lai pore so tip ma mudur kam im em lai pore da mud de kin bi ya no hita
0: ambe che em bone che ni bone yo pi em giu pa na youtube te ni na ta ni youtube wa mem ya gi pi mud ka basic skill ka manu le bi se ite gi te ne mana form gi te mana chat pi te nam ho form gi tu yo pi mana chat pi mana i ka pelen de em tu man narot
1: ha
0: tem how for me tese yo man ba you was tliang ne te dao le i de te ga method walking yo le for me to crystallization na ongiki te hab le bete te ne te ve i cheese le ongiki mascarpone cheese te oi te kam te man dep te yong dep you layer te lady finger sponge man dep te boi so say te cream Wa le i wai ke pelan, wai chini, wai te cheese. Dab you mix, te yau buk hai tesa. Mandap te buk pergi pot fridge, mandap te ye pergi usaf.
1: Then a lot kita ki jai cake wira kena api ma. Gitu i arle tali. Then nang em cho, hau betai pi kejang. Nang em cho ki wa rap pair ma.
0: Buan hai gi, gi cake ki wa pair. Kam gi desserts le, buan hai gi wa pair shai tai.
1: Kam wong ka chini wa buan wa bam gitu ki plain cake ta. Jo ang gi plain cake na nang gitu te chai ta phi cherry phi o ta
0: ki plain cake ka ang jo cherry gi tang wa memory pen em kam gi plain cake chai ta gi kam tu ang gi ki ti cakes na pen em kam ye gi banana cake carrot cake wa gi zucchini cake
1: ta hoi batai phi ke jang ke te gi zucchini cake jo
0: snya te zucchini cake ta ujhor sa Jor mud manu kami petoh kami tu kisah. Temud ihe te hagi cake chat i degi jor ora empor chat i. Emu chat i degi ni spinach. Emu chat i
1: chenak cake
0: degi jor. Betok wa vi tok required gini gini.

0: pegi pa mot wa ki guest ki wo wan sa hotel wa krai ong gi ta bom jo ben gi khan gi bam jo ram ta gam ni kwa gi bam cake ben ta hai ta mon mot adja sani ta ge recipe hai ta sa wo ta o khle re jo re gi so ne gi mot yo mana bam gi cake te ite gi jo le mot da bam gi mot mong de gi o
1: mot wo ta e jhor ne tip de gi sa ong mai gi bam cake ne han pia de jhor ta ha yu khana ka jak chu phang tu yu ong
0: pi zucchini ha zucchini le ta yo pi kam ga chat i ga banana cake ta ni zucchini ta u jhor ro manu ga pto te wo man ter ne se tang i flavor ga pto manu kam tu em so brinjal le em i u wo man skap skap kam tu te chau pto le i dur na tang wo manu ter ne ga sukhya mano te ham em chen mem yu sa mane u ga mot ha par di de manu ga u ye ba mu brinjal ba
1: ha
0: kam so ba ngan ba kam to tang wan i jrong ani sne ya o manu ga u pto se
1: tang wa em ti man bo kan bi chai ni de jan do chet pi o ma te yo yo yo mat
0: le de yo te u jo ru em sai chai tai de mot te se mot nga le dang pe je se chai ni wa ra m jo ra bi o to na
1: o kam te
0: ne ba de season ne poi gam tu chai tai san ang ba chai tai won te ukre sta te de import export ki te yo ba man ga por te chai ni won te dau hap un cha ga ya
1: mm ne te kong lamika pesa sang su u ye chemu pi po ni ka studio yong i te ngai ajan de yo ile chi pun gi jing men toi ki jai ke mo gi u de khna pi i te ku au kli pi ka jak ki ka ga message ku au pi e per di yong i le ni wa ki per lok nong up radio
0: ka message ku au e pi ro we gi ni gi per lok nong up radio kham tam gi khna kro khlot yu ga ni yu wa yang e kra ye ki sarkar wa ang ham yang du he ki sarkar pet dang bo ne gi opportunity yu yo pi gam nga le ngam em yang ai kra sarkar tanga gam gani ka opportunity pa ja bon gi line ga ni ye pi line di bakery ye pi line dai gi chat yang italian yang ni bon ne gi line ga ni gam gi beautician le em gi ni gi wood artistry le em kat ni than bo ne gi line da ham do jingerman kat ni yo pi ka kam sarkar rem biang pa de sa ja pi yo te ga te da hap ye pi yu yin di yang pi ki jan kam ngun ksa gam nga wat nga le te ne rap hi gi be gi pa u lai pure he ni te yo yin kam ni yo yo sdang ni yang nga hi se te kam te na ni ku blai chibon
1: te ku blai chibon kong la mi ka pa sa u de blai pi por ko dor yang pi te ngai ajan langba ini I jingwan yang pi po ni ka studio yang I te rio ichibun I jing penche ma kam tam ye ki perlok kan thai le yo tip ki ye nya lagi jong ki kejat boy yang ki woni won woni woni ki le to ma ong I yong I le to ki ni he le te ku blai chi bon kong I ne ga liang ka station ki yong I ku blai I pi le kit bokit ru yang I pi kam tam mo do wai pi du kan yong pi ma ta ku blai chi bon
0: ta ku blai pi le em kut pi ani ku blai chi bon
2: Kalau ini pori opsian bi tu ka program yang women's program le ne oh ya ka women's program ne ya opsian le perdi ya ka interview le ne klik ket wa kala mika pesat de ya ka petai peci bisu ku cak akhir kom chat kom tu yang ka de chim le ini ka klik ket de ka kong eldar ne de po cuku ini ka program ke program po one spin akash wani juai kalau kan ke pori ya petai ke program de usnya bi ke ruah hektin jentia kirwa hege chukat ni ni chok naga chok yong dayo luhuj itu ruai chisin upaj penbot on UR heimut dur.